0: dahil nga doon sa kanyang iniindang pananakit ng dibdib at high blood pressure. At bagamat ngayong araw ay bawal ang dalaw, kanina pinayagan makapasok ang abogado na defensor at espiritu.
1: Naramdaman ng ilang Pinoy sa Guam at Saipan ang bangis ng Super Typhoon Bavi nang manalasa ito sa mga isla sa karagatang Pasipiko. Pinayo ng malakas na hangin kasabay ng bus ng ulan ang lugar ni Bayan Patroller Jess Panzo sa Tamuning, Guam. Ngayon Lunes, aniya, linggo ng gabi nang simula nilang maramdaman ng bagyo. Kasunod nito ang pagkawala na ng supply ng kuryente. Nakaranas din na malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin si Bayan Patroller Jarov Rao Jade at kanyang pamilya sa San Vicente Village sa Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands dahil sa super bagyong Bavi. Nakisilong anya sila sa tahanan ng kanyang kapatid kasamang dalawang anak. Walang nasirang ari-arian at wala ring nasaktan sa kanilang lugar dahil sa masamang panahon. Pero nawalan rin sila ng supply ng kuryente. Naglandfall ang Super Typhoon Bavi sa isla ng Rota sa Mariana Islands bandang alas 8:30 Lunes ng umaga.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Araw ng Lunes, binayo ng Super Typhoon Bavi ang mga isla ng Guam at Commonwealth of Northern Mariana Islands na mga teritoryo ng Amerika. Iniwan ito ang sirasirang mga bahay at establishmento, nagkabitak-bitak na kalsada at mga nabuwal na puno. Sa Guam, hindi lang mga residente ang apektado, kundi pati na rin ang ilang turista.
3: This typhoon that came through probably did a bit less damage than it would have done if it had been the first typhoon this year to hit us. You see a lot of debris around.
4: Typhoon in Japan is more, it's not strong like that. So it was my first time, like that strong typhoon. Yeah, very scary.
2: Sa iba pang ulat ng otoridad, ang Rota Island na sakop ng Commonwealth of Northern Mariana Islands ay nakapagtala ng matinding pinsala dahil sa paglandfall ng matanang bagyo sa isla. Sa kuhang video nitong Lunes ni Bayan Patroller Marisa Ebes Bakayan na residente sa Rota, makikita ang sirang bubong at basag na salamin ng dalawa nilang kotse. Kwento ni Marisa, sa sobrang lakas ng hangin ay nilipad ang yero ng kanilang garahe at bumagsak sa mga kotse. Sa Gualoray Village sa Saipan, kita sa video ni Bayan Patroller Alvin Avelino Tandog ang paghampas ng malakas na hangin sa mga puno at halaman. Nagtukla pa naman ang mga yero ng bubungan sa ilang bahay sa Tinian, Northern Mariana Islands. Batay sa kuhang video ng OFW na si Bayan Patroller Rodelo Lagunay, nakita pa ang pagtangay ng malakas na hangin sa isang yero. Samantala, naghahanda na ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi, natatawaging Bagyong Inday, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na hangin at pag-ulan ang Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Isabela.
5: So binabantayan po no ng ating mga LGUs, kasama diyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook no.
2: Kasabay nito, pinaghahandaan din ng pamahalaan ng magiging epekto ng paglakas ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa.
6: Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, pinasok na maoperatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division of VAUCD ang tagpi-tagping bahay na ito sa Magalang, Pampanga. Inaresto rito ang 19-anyos na binata na umano'y ginagamit ang online game na Roblox bilang daan para makapang-abuso ng isang batang babae online.
7: Arestado ka ng NBI dahil sa possession ng child sexual abuse and exploitation materials.
6: Ayon sa NBI, ginagamit naman ng estudyanteng suspect ang laro upang akitin ang menor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan, malisyosong video at gumawa ng malalaswa sa harap ng kamera. Kapalit nito ang Robux o ang virtual currency ng Roblox na ginagamit sa paglalaro. Paliwanag ng NBI, kinakaibigan muna ng suspect ang mga biktima hanggang sa makumbinsi na magpadala ng malalaswang larawan at video.
8: Ito naman natin, kilalang-kilala yung Roblox ngayon, di ba?
9: Ang Roblox kasi, being a digital currency, you get to pay that either using real cash in fiat o kaya naman kung halimbawang nagde-develop ka ng mga games tapos maraming nagpa-participate, you get to earn points and the points you make use of in buying Robux. You need the Robux in order to buy passes and be able to access the rooms. So talagang big deal na magkaroon ng Robux.
6: At hindi anila rito natatapos ang pang-aabuso. Kapag nakuha na ang mga larawan ng video ng mga biktima, maaari pa umunong gamitin ang mga ito para takutin o i-blackmail ang mga bata. At posible ring ibenta sa loob at labas ng bansa.
9: Kinakailangan with proper supervision ng mga parents at mga guardians ang mga kabataan, ang mga minor de edad na gumagamit ng ganito. Kasi unang-una, walang problema kung games lang. Pero if they fall victims sa gantong klase ng mga subject,